Tariya ka ta ka chin ta ka chin ta ka chin tariya ka ta ka chin vishnu vinda ba ala kuchiyo chisla elizabeth ala kuchiyo chisla ha ala kuchiyo chisla elizabeth ala kuchiyo chisla ha bibi bibi tariya di bodine bibi bodine tariya